Tufali. Pero kung may nagsama yung from sa mga mga gitag talagar, pati mga